iphumane. Matla a ka ke thabo ya ka. Ke fumane matla a ka setjhabeng sa heso. Mme ke eleletse hore ke oga matla a ka nakong tseo ke fokolang ka tsona. Ke mo ke itseba. Ke mo Afrika. Mme sohle seo ke leng sona, ke sona ke mo ke tswang teng. Tikhomo. Black future.